0: Ndusu wo. Jamilu agulo. Ah, nyakrinyen. Naam. Ande zoro nya karuti nya karande mbade ya wa kawru gana alhamdulillah dinade soye woni gana alhamdulillah nya fantin nam ya wa nya fantin kuma ngai
1: awari demozi kawru ya takair wonu
0: na
1: katar biya lamu wonu
0: lamada
1: wa kya ti majira di
0: ngai
1: lokku ki dia andi makana di ba dia ma ve panse
0: shi mana private ya kama ni mana kama mana private private school ya
1: ma private school na ta gudi
0: ngai
1: wa da yu awadi lokku ni ma ti dia ni to ma ni ba ya kama ta mana dia dai isan do mu to
0: sai du le klan daru
1: Adi,
0: say malama rofu zain
1: adi kiya da adan da an yi nan mu dai ko ne yake nan ya sai malama rofu da adi ma da ya da ada kuna kam ya da inda u tambi audo da tuni dai kullaya da ya lan da kuma kam ya da ya tin kun audi kiyar ai sa ko kin ba an takpat amma da kuma
0: kama shi lamar da a wado ne ishuro isa wadda na da sai ya soro a wado ne ngai na shi extra curricular activities in bay soro tartib don ni curriculum kura idan gultuna do awala beji buron kom gata matrin do awala jiri gade birin birin isa kara wado daga na tana arsa yi a wanzu zawo konsan zawo kuma na yau nan gwi ko nan da wato a wado ne kasan isina don kasan wani an na yi ta tsirai yaro dubi ban bejiwa rabi buro yi peratar man dawo
1: ari ausera ji nari dia au yindu wa ja ka pate ari ya di da bonya da dai ko na mu ya dai wan mu to au di ni tandina ni to ko to ta indi ko to ngi bonya dai awa to tsina karu dai kan ma su dai anan
0: dai
1: anan dai kuna da san dai dai to yi to mu ai di ni ya anan dai
0: gala ati anyo ras kenya da lot kuma gonum andro kala papaturo kala maudu waden ni ji nasha no awodon duyi mada andro bentro to bangana amma ga deso ya nya lokto lan kran zararo nyo ras kenya na kasado mo lot kuma gonum pas kam da boturo hodo bayana hazina ya shi lamar do kultana mar awado ni shi tartib shi mala sinama beji sandi awandara chilala au bi gana gana la samoya sande shi kila da gultuna ma da sani shi an dirba yana hazina da ji sonya shi lamar gultuna ma har ngo kam ga daido wa alaikum salam da wa tukaliya
2: kaliya su dede
0: barka man dufan da yanduma na jin mal masado bula male kurai mal masato magana maududo wanda raso ne ta gatina wala da gamino
2: a sha Allah ni ga kana yi kuma malumun ke ban
0: na private ya
2: Public
0: school. Ah. Ayer tartib shi mara fanga kuru konsanda.
2: Ah, tartib shi mara. Audin da kinin mara wanda man tande public school ne wanda class started da wuzai.
0: Yawa.
2: Kadin gode ngo ni kada public school la kin galai wa ya tara talai. Kamna kariyan bila a birin da duwa ila. Man jirin mara kulu da. Arin a kadro sama anti kuma turo kada ikiya a wangai kudimi arnan karro da zauro ya a wato rajistin kamla waje karanta kuma kariya yayye ya zama anti turo ma kaya
0: gai
2: ma shon wede arnan karro a wuri dire sendi ma turo ngaran an za bai nan za tarinna ko kuma da marisa ya kwanda turo ngau adela ko public school da awla school fees a school awai fees sa awla krana so ad samma so shigi wure da are rangin krai a ko public school ma rumin a testimonial testimonial

0: kan manara yaro salatu na la na rabbi san sana ko sama in fabri yo arna karna mu urinya awo diga ke kude kude nguru kam dar karan dir ma montirin wallahi le jimba marwoji dalin de awo modana ma di yimiro wolu ma a a ni kam dala ma a a ni daum ba awla dai kam dar kin garai mu ko mbare mu montir mara le jimba rawo
1: ngai
0: so arna karo wa bulin di fabri der wode la prade so da wuzai marta miskeza awade akimagi ko fiti manara yo indi zona la yo ya kuto public kuto man samai yo nan karo kanari buza marta wande awade kati yo yo kalakai amso
1: gala ala amal masa ni ras kunyana kasarimo loktu magono paras kam doro turo kurwade manyi andro kawli mahaturo tumangana jami gadai kawli mada suma karo yan kirzano tumandia beji ngokuru kam la fal assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dawa tukila alhamdulillah
2: kuma kana ngoro kurne wotel karab karade karuwe
1: ngela zamar kana wuce kan shoro balbaladro
2: kadewa sile ya dhabta noto maimana ndere sama sokala zawal edil sekana be awoshimare futu gulzana e kambo soro ilmu duriyedin kama time da ba a ide duriyedin awla fan dia chima kawai ya woshim la sore gima awo kure kama samno do juri gulzana ma kure dia sillo bi awla wa ja kelele rasabi amma ku kawo gnaza kawo duno ma ko zana ni ro gnaza samo ya biya foto go goza zuzuzo ya kamla ya ade ya masu diya shiri makiran mata mono ide ro fanje da isa ye ide ti ndolan awla fan diya so awo so ari yo kure awo shari ma ari ala ima ba gaba daya ku isa biya monti da kira da majili so ku isa biya kata sari biya awo alama kutu gaba daya so kutu skaza na psana ari ginya ayo kelele ya kira ari kanji samu cha jili amla tamo zaina awlaan awo shima ari sadi ama ku loktu gana kele awuru wadi osutin ya isadi no hulun ari sayi saa sayi ataida awuwa zina ari aman doi muko doi malumaya am doi fuhuma doi ya kraw kray da mu kwanzan na da aman shi ma da sa aro tsero tero ya dai ala sa sa
1: talewa amin ya rabbi gala zoro kana goro furimiya ya lokuma gonu faras kam da botro nyoro askrinyana ngo kam la ifal gonya assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: dawa tukilare kelewa selai
0: alka bago do su sima di bo falle mana din memba tarara ari tirki
1: gala bago do su uje kan shar mawdu adro nyae
0: yo amo dire pangena ci damam dia de sammaso andir maria wandi lamam de banani awodo ni salan baba dia samma sitoma monti na saraida da mai da sammaso kudu aka yarda isu walana
1: tere
0: kuma islamiya kana da mangai dia sada krare le za wa zaya da ji goraman ni ro kona kam do awanga inga indu fo suti idi hadi lanin dia isu sato kin dia lai kam do ganada sa o diri ake limana tuna fantiya a wani su ni manozi karun zai albi ta wada ita ga tiki no kin da ala passport sai yo a wani ake maro kai dai a wani su kulliya awa kulliya ko din din kulli no a wala an gai kamo mi ambuso kuma an gai kudin mi ambuso a wala za a san maso wallahi ada a kin maro kai dai hande makudi lamaran dare kulliya sa zero an dare yi wallan sa mu wani na wani na wani ya man ba da mangala mun jin wannan na fata da botin da suna da cibiya da ga suna da san maso kamto da su su kiyala na wasu madai ta ga tsero wadi da ji kamto da su su ba da a wasu mada ya dro amma duk ne wannan na man duk soro ga wa da a wasu kulti da kiji mun jin wannan da fata da botin kala da
1: gala
0: har ma wuri kawuri
1: gala ala kawuri an da karanta na walzu ni ras kun yana ba gudu su lokto magono faraskram da botro kurwa da mani andro shauri ma haturo taji harami kranto portno ni bagur siwalan diolo wa mana da ronya ngole ni pele la ronikla engineer dia wujir mana karnye shiro.

0: Gala zoro krantu are pole doni kaya madoni aisha doni she somno doni kanuri adina ima she yazna wada parandro yazna wada krange tamangna flenza de gana ro kono za gotna tamandia peji krantu first kam doni wachure ya madi nandro jolo wa mana doni au sana zuloni jolo wa mana da from tuna mana de ponu suro first kam de au modu shimaden nande boyen do haturo assalamu alaikum
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Dawa tukule ade.
1: Adrazilai nda kabar nda jira.
0: Alhamdulillah de gafsana ndu fande ndu manajin.
1: Alhamdulillah nda kawdiya.
0: Kele asliya fi bana tama.
1: Adama yalla Isa Musa manajin ko tambarin ga ko tsela.
0: Gela zoro ba Isa Musa ta magana mawdu da ra ga mino. Ba Isa.
1: Ah ga kana. Ile tilara ga kana.
0: Yawa. Dan yayi afiya
1: mana mana fanni mai abba kuma ya buroye da mali ne kin indin ne da
0: ngai
1: ba mana da tattuka mozana ai
0: yawa
1: durodin da ra dubiya ba mana sai indi hari da tattuka jire a waje da ba gulzana kuma hutun malin je gulzana idi a waje din ma duk nan nan karo sai din ya duri din nan karo din ya da ya sai Pandi kelang saya yang karo dia awal itu sudah wajar. Kita mencuma awal depan do awal beli kudung. Ia kuya ira ganagan dia is am sahazam jin pulkan sahazam awal kadir oli.
0: Ada
1: mana karo malam yang guru soro dia wendi awal agade beli beli ganagan dia kuya mad salah dia kadir oli dia. Ni alama na sandi yorin yo sandi a sandi sandi kama zukin baya nan ne de sandi da din yo salaji ya yoro wajibi ro wajin ja abi shima a wasoro kinin ga lijin ma kuma ngo kuma ka ande kira ande kir musulmi din na kuma inda kuma ru su kuma islamiya so so da agwa biya kadaro islamiya salaya da guda yin zuru sai ma da ni duno gana kam duno za a dubi duk sun ya ina ya tinza a wakwalle ni bi ni jama'an duk so kan mu ko a wanzan mu duno gana fitur duno ga duk so ga lagari wala mu kon zan awa duk so na fali kriza kuru a fiya a fiya na so shim duwe sun duwa duwa yu ad kazinya ad a kriza tibin ya yi ila wune zuwunde jire kure ta dini ma da ta o taiska laso sarin tira laso yan gai buri gudaye ya kalu baya dogon amso ranzo tsaya adu awo zuye bara yi ko awo zuye bara go ta yi doro so sadi tarji ya kuma shi din baro joro mazan kuma doro abiya biyana so biya kuma ka hande di kaziyar wallahi
0: ala sasada
1: kunguna e ba ko lamar je lamar kunguna e
0: gai da
1: a kran nan karo sadin Allah
0: Gela ba Isa Musa nya nyuras kunyana loktuma gonum paraskam da botoro kuru kawli manduro faturo tanoso kala maududo gonye shena maden go kam la ifol wa alaikum salam da watukle
2: ya
0: alhamdulillah den du fande den wana den gela fatima mustafa bukan guro kalere to ngana motun da gamino ya
2: Ari jama da mafara da tsanin tsaka wata.
0: Yawa.
2: Yawa ta auta cikin sarwan da am kura da zoro. Da auta in da tsaka. Kace ne ngur kama je ne ki sai na. Kullum bi ai ma zan yi ra kuma na yace am kura da kuma cikin jiya da ala ne. Ta san barin dai.
0: Yo da. Ausi as to lin sai no wa kuma sai ausi as to lin ne asare. Ausare na kashiro.
2: Ai no magina ba ne gaji mai kokari da gajiya ai riwa son
0: kai
2: ya so ne en sun da nuran da sar mai kuma na kare a sabbe ana wasu yo kuma har

0: annan kaduro wanda ya kawo zo kare da kannafi mari tarabul ko samari sadi da yin kare da yari a wurin da tsari su ku kerto ni ba
1: kuma bottom din ya awaro la raho maro tirim
0: kuma da ya awai ya awai tara ta fi da yin ko na duru ya ya bi para join din awari ma join din
1: gala ya kana
0: da wannan sai kuma da gona ko ko kuma sai lokala su ci tararu gol ba kuma da kuma kyanguro yi tsoro da kuma jan gol ko sai an da roisa da ito ma sai
1: gala ne ro askan yana Abdul Aziz kutuma ba intro ala kutuma da karantin da walzu kuro ala sulwa to ndo Nura skrenya na kasara gonin first come da botro kura dema kauli ma gamturo. Karanto diol waya mana doni 081-49-18-1460 ala bonimia tarero turo first come dero rupto minyaye. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ndawa tukele ade. Alhamdulillah chuntuno nyapantin dufande ndo manajin. Maria magulum Maria mgroye bolon kutu abuja e ngela Maria abikutundo ngeri nya chuntuno repanting nya de suwa e gala chako raptia nya kernyen naam lamar kantana e yo abi falmara dunu ngela ala da jikran dinara bolza foras kamalan kurda ala waktu ngela maria nguro bulun kutu abuja konum de chuntun dai onye kuro kutum ben tunai ben makala lamar doni shi kantana kala ma alma wone mare ta magana kutun doda karantana ne yayi assalamu alaikum ndawa tikile wa alhamdulillah ndupan den do manajin ndugulum aisha ngoro ye
2: shwari lan
1: ngoro shwari aisha abi kutu ma faras kan kutun gulero rubkatum
2: ai na kutu ba jani ade
1: andi aliwa rangala askanya na tiya nyoro aisha ngala nyoro askanya na aisha nguro shuware lokto magonum paraskam da bonum kurwade ma liwa ma andiro gumguma andi ay wuraro liwa ma moyena nyoro askanya na aisha ngokur kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: ndawa tikelya
3: wa babu nutiya
1: babu nutiya
3: ade mala kuram kutungule wala gai
1: ade dia
3: ande kutinde atma gadi gi kala malam jai kuloro siza zaina dawra karu kutande kulena ka kaunga e magulde kawara no yiko ha kuwa kur ai ma yai nalya sidi kutukuma ni ro mana kinar bulan de mal de yar am leza nukna him goza leza bare na leza ita kasana ala para tipi una kunjo dati kama wakar ga le dinar allai sawai na dikanto sunar mun ko hiza yan shar injiri tu yuna an da mu ti jumba yo shar dor karo putta
1: gai
3: dar rama kirin de za pare zai sai bulan de pandar man har kum de za pare ya hiti hiti ma wari an de za kullin zara so kalam da laso diga ita ga tsana duk iman tarraman diga kula arme ari bare zai sai kula diyar ba wallahi shaati gumnati an da fangin ma izikladin an jiro katab la duna goz kima alama kutwa awo gulgen man fangai ba kayo man fanai gulu bayari ulu awo shaar kalam fandiki ha aina karo ya karata dasine to ande sere pande so kamsula ande so ande

0: kala zoro kirentu fledoni baba saudi mada karanga eto mana flen zade gana ro kurnonza gotnaro kirentu woni justin paraskam doni kutungule fatundara soneda krenya na kara nadoni paraskam shimalan diolwa mana da prumyena manande bo nurupto kutwa no swa bentro diolwa mana de shima super usko fal diolar fal usku fal dio araska super abin super lar super fal u dio indi super lar araska dio assalamu alaikum
1: وعليكم السلام
0: دا واتك ليا
1: غلا غلا ما هذا
0: هذا اندو فندي اندو مالاجين
1: فاطمه غروكن غرماكاي
0: فاطمه دون غروكن غرماكاي ناندو كليا ورت مانديا
1: اه كليا سلي فرس كرام كوتو غلي
0: غي
1: كوتو اندي اندي ما ستنا
0: اجا بانغور ندا
1: اه ري فلن غونغرون دي شوكو اريده
0: اه
1: موري ابو تيلي تاريده Hudin jikadawa atafi buata ngoli tarefu den rumia ajamuin nendara soneria aroriyo drino rio naren kumbula de zan kere kirila sala dimbia chi litaredo zauro paselbanar
0: na kama garam de naskuda
1: garam ne naskuda ga ya marwin ji har kiri trkol zana bia bikana manguro dole ko na choroko
0: koroma kutwa
1: ngo am kariya kale saladin sallo surlo surla biya tumatir la biya o kiri kiri doni kama kwala rasa zin duk sofura sakana sana
0: mmm
1: ngo yango awonji kaino are litare gumbana gumnati rufanje na katia suru na rofi zinji bojin barawaza
0: gala ala kutumana
1: kuma ngoro ne kan garma kairin tai kosono yare na karma ngunum gaye bulare bulare kai ba tibi kar suro marangam ga ambaren jiga gumbul bozana
0: suro bulare
1: ah kuru bune walti mi aslum put konne was jimba
0: ngari ne amso do kono ido suro do ala maro kutto azo maro
1: ndim bia ta ta mai yum gam lumya da shim tullum kulome bia kai
0: ngala
1: same mare suri chin same mare zauro same mare ande kama ro kutu duri duri mama rangam ko
0: ngala tamagana kutu mana karantanaro
1: duri duri mama same da rangam kan mam ko nan ba zauro same zana ya suri chin aure lenge lenge lenge bi akoni mimma
0: ngala ala karantanaro wal duk dai kuru ala aure ne ben mama har sulwa tondu fatima ngala nyras kanyana lokto magono faras kam da botro kurare ma kutwadoni ngurando indie ma da bentro tanaso ngurodoni kengar makai gulma wada au gozu diwoldoni ngunum gaye magamboro sana manan ma wada kurda ji shokare ma gulma wada sammaso ala karantana walzo ala loro matund ngo kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nda wa tikle wa kle wa selede
2: barka
0: alhamdulillah din dufande din mana din
2: ina ya na falmatan gura imakulete
0: ya na falmata don gura imakulete ushe ya na mushka paraskram kutun gura kan shan gai
2: atin darasa ne ati ni indira jiwa ata ne bao
0: indi
2: abya bina makrini na walzuna ari mara da ni ta kilar indi muta india wono ta la sa ke su ta no
0: a a dai a wore gade gin tam gi ma a wore gi
2: kun da tun ara kuma ara sarasuram kiti bilin ne da sa din ya radio sa bilin da yu kwa amma ta sa da ya amma ko ka ande nge amma ga ya yende ido ga sa tauro sai
0: ta sa ne mbi sw wule ma mbi radio kuralan sa timer da shi mata modin chat timer
2: non gun ti awe indira wala no gune kirin yanda tsara kiki salar gune rere ka kirin
0: wal ade mbi amma radio lan chakrin ni no lona ma bune dia sw rumbe chakrin ni
2: awon ya mai na tsai wuya ka awa da zaura kiki awa ta ne dino dai ma wanne de mare ga fa jin ba waya
0: ngai
2: ari maro wanda kuma ku tinge na kuma kun suna zara kuma ya mar bi kanta su mai wa wam tuna re tsala so ni halal
0: ya wa same mar
2: waya yo suda wada ki inda sura ya ki mun hadu suri su damu na suna tada bara alai mama su takwa suda na hadu sar andela na zuba yamba amma sura je zauro kutu awa sininki takatura wallana ya inji da sai wallahi sauro na shari an jara ba na sanna ma zulare a wani sanna da kunna ta ido guwara wajin ba marta na har sabarta wa laye laye jama mai we
3: awa
2: jama mai wudu mara kado nan kado marta wanda sa sambari ya sa da hangan da sanna ina har suran ngire da man sauro wata wa na angulare
3: gala ala da ji botu da da
2: kar zai na wallahi bi billahi don na sanya ta bayan ba wuda won turu kuna ta gadar wa suke bakin ba
3: subhana ala jira da ku gala da ala gurun da kar zai
2: kuma ran gwaja ki tubirin ne ba sa ne ran ngu ki kuma ran sa dinga kurwal suke kuma na aro
3: gairma gairma
2: kanu buze inde ai guduma so inde ai ruwe dai sate da su tain la ayin ge sha
3: shi master za
2: yawa har zauran gala ran ya kura ya kai koya biya kuma taura kikin gifai
3: har biya chatu mar ba ni da
2: lokun
3: bune da ba fannu ma ko
2: tumara labar kashi injiro kirin san ma kashi dindi kike labiya wallahi
3: gala niras kanya na kare ande gala yana
2: gala
3: gala ala herwa da niras kanya na yana ngoro imakulete lokun ma gonu first kamda botro kantu wani justin first kamdo ni kutungule fatun dara sonne da kirin na kara go kamla fal Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam. Dar da jirame ya?
3: Gaide ya. Ndawa tukiliya.
4: Kiliya da barka alhamdulillah.
3: Ma sha Allah. Gela ba shi gaba. Gela ba shi gaba. Wace kan shoro?
4: Sai wace.
3: Na'am.
4: Malaika ji mai.
3: Gai.
4: Ah, la huta kuma yande yande ya guzuna ide.
3: Mm.
4: Kunum ga ai kuma wallahi ta tana tsoron ka.
3: Mm.
4: Wuru dungu suna harin dakwa na ya kawo na amdo da wuzarar lamar ruluwa ta aduro da kotu noli no a yi wazo a yi legit a yi nada a wuturo da so a yi kasa fukuza dakwa sha rufa ne ya rayana
3: gala ala yasa daya
4: yawwa insha Allah a kwanji kwanji rama ma amina da wannan leno yi rumara da ya buru da riyar
3: gala har ma wani ma wani da ta ma'ana ba
4: mana indere ya da zarin da rangala ala ko gwamnatin je sai biro akan zuci ningiri ya ne karajar wanda na da sai ningiri ala bara arsu bare be drongala angal zuci
3: mm
4: sai wale jin da tsoro kuto
3: tare
4: kara ne go kawo ga babun zuci alan dur kantran da ya waya da kuzna fatna ya
3: gai da ma
4: to kara adun goyi su kuma man au ba kun yin kiritir man go halda na na gare na la anji ba aula sai na da wajja da sama so kam kuram ko kara go ja da sada na aula go zara karri mana wato
3: mm
4: wajja da sama ra wazi lirin ne ala ko sai fare pe da ro gwamnati ne soran kiddar angal da sare
3: gai
4: dai kiran tunde kun na bala da sama sai adun na
3: gala ami rabi nira suka jina ndiya yi shugaba bale kai mai lokacin magonum faras kam do rupturo kurade ma andro kauli ma haturo da jikirin tu so lokturo andro muskofin son botlo ni shugaba bale kai ma alan diore wa mala da kribdanya kuro alan da ramdoni faras kam ni kutungule do kashe ne ndiye faras kam magale ndara sene da kren tamarolo

0: Assalamu alaikum har mi gurtun da so to solo ta kalkalalam fatun da rasun ne kruna karau ado program de kashimoi lokto da sham aram lan lan ndiro dore na tagat kema ada kruna karau daji lokto banaba ro sena program kashimoi ro ku kuma mai alayanda rubsuna daji abize ro andiro gonum kurum bismillah
1: alhamdulillah inna alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أسكوا على كجو رمضان نكوكا وفين دين تلون darasin da su adin home do adin da ahkam do ni musamman do auna sha tahara lezin island babu do ne kama kitabu tahara lan majalis da ya da tumangana kan findin tilon mi waljin kala tahara lan bayan fal fal fal fal wasu waja son diyan da alhamdulillah adiye nan diyo ishin fato radio do darasin fellan fm din da ya da bika insha Allah jasiya wallo da ma kala audoni temen tema mai kalan ne yau bayan kaunti ya kwasna bayan fal fal fal dikin awon da mana da dano gai amma lokti da ya futu boye zon zaukin nada awadoni mana tia sande na ya kadabe musamman a won gamza lezuna so salatul idain ya hutu lezuna so wani ziyara la ngumuri ya hutu letara so letar zan ka uje ade so bayan diyo ga Allah bitiyena yo dai ga na kitabu tahara da dai tumballiye bayan na sai ma da wallen yin da wallon ma maradin da kala homa kasan yana yi maradin fondo da gana la cida waljin arma da isa ka da rungo kasanyin bayan na da kudi a wannan mai show anwa'un najasat gultin chabon bayan na daga nala sadoni anwa'ul miyaso kala alma'ul mutlaq so idena dan bayan na da shi cha amso e fanzaya taida zangala amma la kulli hal lokti bayan da a wala kaziya so ba da kuye waltike ne kala a wadoni malamai sho anwa'un najasat gulzan ne bayan ga na lale shi a wanda bayan do da ne diyan ma da san maso kitabu tahara gulnye kala numtahir yan diyan shi at-tahatu numtahir da ayyo kemin zo da shi ma najasa yo najasa da kala falla la shikala zida anwa kamso ilambita na shikala zidi eno to da iso anwa unna jasati adan apia ya audo ni shio al-kadhaa tu biaidi shio najis shio gulitin bila ntanajasa shai gulitia maana iza saa najisan watalataha bil kadhaa alu audo ni kadao izi shio chapter leti ya au shima do najis gultin yo aiso najis do da awa najasa da ngai noma kamla najasa no tsi so ba amma wala bai malmar mai walta computer najasa gai adi shima faida do ri saji anwa'un najasa so die no walja so do awla fanti awla noti awla ngai go do ba don gai gi so wani kamai bana zuk so da naula asulimiya da yan da mu kwanzu fande na da shi ma hikiman da wallahi alam wal ilmu inda Allah bu salak audoni kalan najasain manatin no walja aho indi malam mai saudin bu salak din ghaitul insani wa bawlihi ghaitul insani wa bawluhu najasa nasa adam ganai kamenin gidiyo ga Allah zai tolilla nasa sidiya yo ga'id gultin gain ma shi ga'id din ta da ma'abiyar dinna da wallahu alam na doni gara zuwa walzunan lalim zubkin namnum kazi yi nimshi ma da gallimin dumayen ya soyin ba da mahal kare na shi ma da shi ma ra'ido da yi awa a faso tulab za su yi na dawwa bazin biyayya tun zan a yi son fulayau za a mana zan a wula chok biya.

da kawo mana ni yana din so ku ka findin tiran kala num tahin di ai mana ni yana ka findin tiran ku mana ni yana din ga san maka da num tahiya are sala ya ga ai di api ba ga ai di a don biyan num tahiya basleza mana zakai ya ga ai ya ga ci da haji ya ga api ba tauhid ya ga babu da mu'amalat ya ga ni ai lan kalan ba kala kasu ya la ibada nda so man ga biya are wajabiya tultine kasaltine kada ubao ay salam die num tahir shade dan ku kafin din tilon bayan na da diende yo dai nam num moya so kafin din tilon na da elan babu so lenyen da so mi an na so zan niske cin zaba ba shara islam ya da wadon niskiya kam me home islam ya da kartu dunwa ken su tana mi ya au kara gana au hawala su da sukana amma islam da adin doni tsofusa so zan nan fara be niske be asuduma da ya da ba su kan niske are kai ande shajo suno ado le ram ji so da wala tulle ne gulza cina isana da yan katilan cin ne tulle ya da yau da ya da ya niske bal wati alhamdulillah da ade su kan kira doni najasa island mananyen najasa da kuma awu indisomnye imma na asa da ne ti adam ganayin sannin gido ga ya zubcin ma au na musu to ga ya cholo da ti zan zubcin ma au india da ittifaqan na malmai na jasa walau ti ka zama mu'min ti zawa min suno min kuluni min dan man au da ne ti din ma liata wallo ma sha tulle milan isan mana ibada diyo da ba bika kala adiyan bayan dikala be na malmai mana zan sala isan tinim nan kazumu nan nasa nye tinim nan janaba yo kala indi janawa tinim me yanzu chollola awla nasa la kazumu ma factuna shi yanzu njim de falla ko jimba da Allah kazumu de gone njirin tullima kasala de le te mama diogul zada adisam maso fanero de num tahir don je kama awla nasa so awla so har kazumu tahir tilan ibada ga mu njimba gai gultin da da muhim jiddan wallahi kai kamlan fundimin am tanjika kallo satemba ti yangin zai yi duk na sa cholle idi falzina banna zuna kala fundimin kamlan gai namnuwa da manomin yangin za hafcha na doni tanji su tende na sa cholle na da 13 da yangin za tulzu tarjai women na da ne na sa da legend ma da ka launu kala ma falduna fandibin yau da shade au shima da najasa mutlaq al najasa ittifaqan dumai kan biyu masu ri so malmailan tini men be walja tini men be walja sala mu wanjin ba bal ma injido shatul tayya kasala ya janawa ya kai su kultuna ma a injidin sai da kare mu tulli milanin na tulun tayi mamad dimin gaisan da lai hatta ti kazumu men na sabe au chollola be isu walzu lok tu sala isu ti njido ni ka da tultai da fandi me walja shi dima ni ma nya kam janawa san ma fal tayam ne sa ni ti ni men tin da chollo be nan ka dora da nan walatu so nya mu wanjin ba kasala nya mu wanjin ba sai da tema ma diwin giya yo mana ho mara hom garagi imamun nawawi sharh doni sahih muslim yadin marajin wano kala hadis gozu suduna kam bladiya ila isu masjid alayhi salatu wa salam min ga balbal masjid yadin lawa janzu biya wizi chollo wa naptan zirisho sawaye wa chija damno tayosha duno tulo gono sha ade ya chija dai sawaye masjid dona kame isu na musujin su yange wiz napsin awad diode hangal sawaye chizura ti hangal da chizu kamallo chija alai salati ya kollosha su sha kollosu dai sha tok ngau sha kolla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فرغ داء

بدلو من ماء فصبه عليه لنو منو نجي كريفال غوافال كيب غونو كودو نادو بكو نو سانجي غوزا سودو كريفال لاري كرانا چلو نادو بكسا في ذالي او شمار چان نجاسا غيا علي تغاتي لنو نجي كودو فيو نو غلجمبا كم مالي چامن نيا غلجينا كم دي بلادياي كم kam balariya ide luwan ne ande gulzara al aabu ashaddu kufan wa nifaqan wa ajida alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi sandi hom sharai sonno zai kam balariya ide kam balariya ma biya kollisha ade ade futiyo isaye awdon ne yi ilmu ti nono ko alai salatu yandawa maso bulai dawa ma ade awunno no wadu sai sai mu wanjin ba shi balariya an kira hatta sawasai ko ndela salan beyaye yanyena hanye lenye ko shada adda zikkida malenya alayhi salatu wa ungai adda zikkida malenya alayhi salatu wa ungai gultida adda zikkuna nan kado namye na yindanyena da kambula dia ilaisi saya control ba da kambula dia ilaisi da soya the home do fanyero hayinda zara kambula dia ila ala itbalzu iso yo advance ga kambula dia shi sanan nozi fu ayinzi ayi da na amma magulzi kamso ya so yin da mazikti balle ma na da yin mugulan za na da ibada amma amme kon zan da namnum na san au na sa da au bawul dimin nam yange guita da au shahada ajaba kam bula da yayi roga ya mu wajin ba amma sa waye futu shi ci zara da alayhi salatu wassalam hikima doni da'awa bai kollo sha tawala le ro maran ji kudo fiyo wa da barabi akonzo nji kai fal kudo kalaro bakku ya ba ko zana na ayyo la lo ala kudo zanga da kono kiji zukam da fan zana ci hona la ajaba ndawo ne amma da fituwa ci zana amma shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kollo sha shin na da ya ala wa shikla da kasas shikla da wa da sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hadi ya kama an dan jimalle o kondin wadi unduban jimalle mi hono ya hada kambula da yayi do da imam nawawi hadisi ya da bukhari ya muslim ai sauruna imam nawawi ya namnum sharha don min haji sahih muslim fi zuna da isnad fihi so hadis adilan isbatu najasati bawlil adamiyyi aha audo ni bawul do ni adam ganaide najasa zittawatta da so hadis adilan bai fantana na imam an-nawawi yana wa huwa mujma'un alayhi hada audani malama kubzai ittifaq sa da tawatsana biya nasa bawul ma adam gada ya wallona ma dummai wanda ni bawul ma adam gada ya wallona ma dummai wanda ni au shima adlo letu ne hanyo halaltu ndaman mo njimba kamele ne bawullan kasaltine a nam la namnum ibada dimin no fi ne nam kita o garani min o garani gulja har biya kawai sanan ma har kan bokanya zo lan tudo a wish li anim shi ti nam la fi ma a yasa ni ne gulja sala an ba no zona nan karo nya sikin ai ci da shetan ne wa huwa mujma'un alaihi malama kubso islam nan biya malami islam me ma mana bawul adam gana ya da najasa da ada kabbacin nazartana nduma ingalte bawul adam gana yau a ungai so gulzi yoro wala farka bainal kabir was saghir bi ijma'i man yutaddu bihi a hakate tara gana kam kuraya san mason nan bawul da adai da ba lakin sai dai mana la fantin na bai yayi bawul sabir yakfi fihi an nabz ga namusu cello tara naide tam gai tullum sal tullum gijigiji nam tullum tatu ade taragara tambuna kantawfal mau indiya ku awlama kumbucin zo yako kantawa kuso su kumbuyo so shoba itiyo wallona ma njin gai gonum zazamtare shimai sha na sa kanzu da bace zuna tada da kantina mai kumbuyo gai zuin ko man lokta allan al mashaqqatu tajribu taysir safiya yati yailan ngunko amalan ayo dole wande kakallale na tulle omo yake awla so kazi surin nan kado
aha bawol tara garai din jiza zam gumi ai shiri sapsu da ade da pantana amma shiri ai yan jiza zam tare su da nan ja sa da ba har ba su ka da malamai shi bawol da tara garai da kam ko da duk na ja sa da ba da ittifakan allahumma nashadu in sha tullum idhalan zaddim

0: kaɗin fiya ba audio idan kam ko ai da ta raga nai da daga da shi tudun jifi guji gijirin tulta lambituna shadan jiyafta zaramta lambiyati har shi ma audio ne kata din autuna da har ma ibn ushit bidayatul mushtahid lan mana fal mana zuna bai ittafaqa lu fuqaha wala malama fikiyu ya kap ittifaq sadana ala najasati bawl ibn adam aha challoda ne tada Adam gana imade wa jihi ade manna hasa doni Adam gana ya da san ma son najasa do ittifaq tana illa bawl asabiyya adi aha sai dai bawl doni tada na tom sanne made shiri suru shiri na shada ne shi kala nan man ji zamti din nan nan najasa da gana da ma adaba gulla wallahu alam ibn qudama kalan zai mugni lan aha shi awa shi hanbaliya har ma suka shi kuma bidayatul mushtahid wa wala su kudi yana ma har mana kanza sai dai har malikiya imam nawawi kudi yana ma har mana shafi'iyya yana yana mana maza ba da goni ya Allah walti ga yan tullo ga yan san ma so hom da fanin none islam lan awa ade mana tunan maza ba san biye wannan ne har ma suka nyo san ma kalgana kucin wallahu alam wal ilmu indallah ibn qudama wa ma kharaja min as-sabilain kal bawli wal ghaid awda ni zawal indilan sulin ma bawl le ghaid taina asa ima har wal maziya yake wal wadiya yake wad damo yake fa hadha la na'lamu fi najasatihi khilafan an dingal tema khilafu ba fanye inda da kam la kan biujin awu da mango san ma sofane wala awu biya zawal indilan sulin ma har ma wallono ma wala awu zawal indilan sulin ayyo zawal indilan sulin ngo albawl bay bawl bay ghaid bay nasa bay mazi bay yoro wadi bay yoro addamu bay yoro sai ya da kran najasa zailan la na'lamu fi najasatihi khilafan nana yo ke ba so ran mani somzi yo mani da komzi yo da hade saka shi di ka biwa bai shi kala mani ya waliyata da shi din najasa la najasa ga yar ba suka anwa'un najasa da bagultun da ta ida zu faida nan kado ai maso audon ni najasa gona ma masa ga ya na kamla yin najasa ga imani kamti zun mani sulu kaza mun zule zuna da isufu ko zai man su sai ja salan da ba dan ti zun najasa nan kado mu zu shagan bani min yo kamla ya najasa ga un ga idiya sa yin gultuba fandibin yo arma su ka sai dai fuwon bayyana da san maso gonye kudi ne insha Allah waje ya lokta chodiye ma ibnul munzir guljin wa ajma'u ala isbati najasatil bawli gayyara al-kitabu zal ijma' din gaidugul jin wa ajma'u kalanda kaptiro zura ijma' sadana malamai ala isbati najasatil bawl bawle nim najasa zura malamai ittifaq sadana dumai nyo chello da wai najasa gidin daman are rufanin bawo dai Allah kin are gaita bawla are shima dai kin ya kimere kin ya kibe da shima audon shi mazi gultin da kin diyo me da shi audon wadi shi gultin da shi almazi kalan za da shi yanji don bil sal look to shawailan shi sulin amma lodon ti yanam gana shi sulin ba da lodon sha futu mani ti yanam gana sulin da shagare shada ade yi aula lodon mai ta da nan ba so ni mai lon zuma tare nan balan inji shi ma da tiri men zubcin ade iko man kamuyan kal kwain kal mazima samma son ti yaram gana man chulo ti kongayin kal ti kamuyan chulo yayi au shi ma da ban najasa au shi sha som tina ade shi eno da tiri mlan bey au kazamu mleno adan yo ibada diyo nyo mwanjin ba wadi yu sho gultin ma har shi ma wani kam so dai lai November shi dai kam kakari ka ta ma ga ya kam lai sha no tuma no jin ba inji do ni bulshe aha shamani ya shi nan gudu buzu a wala so ni shamani ya din nan samun bai amma shi kalala da je mani ya sirin so ti zalan ba ko man gawo na musulum challo di mailan shi inji bulshi ma da Allah ti yanam gwana zubcin sho wadiyu gultin dai maziya yanzu wadiya yanzu au indiya da san maso indi so ittifaqan no najasa au diyu kuma so mie diyu wada bowl adam gwana najasa nasa adam ganai najasa mazi adam ganai kamu yan kalkonga yan kal najasa wadi nga uchollo ilan zibchin maade shikla dhe ittifakanno najasa musamman kala mazi yan hadis bay bukhari muslim ay ka dana ma sayyidna ali yana kuntu rajulan madha'an rangala da sayyidna ali mana da mana zuna nan kado shikra zama a wushi ma da ti nan gu nan kado nan guzuna alai salatu a kowa dan ku sai ni fi zuwa nan yan bi nan kado da al miqdad bin al aswad ta yakki alai salatu a cewa ya gusilu zaka huwa ya tawadda da ille zu fuzu tulja wala zono wallahu a'lam wal ilmu inda allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah
1: Bila sena tedani askrena ndirobe na Kamila Dima nda jahar mikuntunizo nalan ndirobe in proskram deka shimo iduro kashi adani aselektu ndifuelan. Assalamu alaikum.

0: Enmiya montala lenmiya shawaro sai afan dum klanza ro gullum sai ya asuzan anan ankaro dai amsoro boyen au shimade zauro illa illa re illa tuma kozna
1: gai nam yo foto kuma be na makai ari shima kasdoro gonwa duyo
0: nam
1: shima naro ni zumiya kurare ma naro ni shikrai gultana makile apiye na shado lamar no shima do futu yedin awoso ba mashol sala ba tarero alen wea awaro ne kula papa we mar tarero afandu ya karo
0: akai alhamdulillah ngu soro ngura soro le ma ande jiriya kallo ga ilenyen nguro yo so humans be ba jambe ba lan be bula ma be alhamdulillah amdo yino so ngana du so andero kala kala sedin kulle nguro la arimin wajale tro ma ma bineso sero kulleyen ba lan andero am samme waja nguro mo ishiya rani rayena gulleya inshallah wajare le miya amde plague mi miya kala kan manno saptan nafsan ne kuma andiya fanzan ne awde ya dena da karunza kijaro samoin lenye awlage yande den enjo la so ale zaya kungana la samzan katya samzan api masa mi ba anman amso de saptan nozana o shima da awde sai ragullu yande damuwa da kullum sai azik suna da sai ro faida jin ma anman an karo dai andiya askrin yana balan dai so lenya nguro ye so sai ro bakke lenya andiya mu kundi za samoin balan lan mashamare so dambuwaro teso limanteso sai asom tumarongu galadima galtimare so duk songuro are lenyen ne balabulin so duk lenyen lenyen ne andiya samoin ne mu kundi za andiya samoin
1: gala
0: akai
1: gala zoro karantu ta magana a wadani bayano am au modu to gonye shina maren zande tumaru andiya ga wuya kurade ma sama karo yan karantu no tumandiya bg taji harami karantu ka wadani first kam da go e konyendro dalenye fulay ada krenye shero.

0: bu du nyoro so dia e kwangal sambia waltum du dia e mani dai ar ma ba lebilti gunya do nya yum so to mo fi ma duno min kalkale nya ambu shirye su kya da jumbao na da yin zrifle nya ambu shirye su kya da jumbao na da yin zrifon zumi din
1: jire
0: dale
1: ngo kam la di wale be salam alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: dawa tikilewa
2: kala Sileba Suleiman
1: barka alhamdulillah
2: Angala Umar Habib ngora gambore wacil karafa da karantuye
1: Angala Umar Habib nya fanti
2: Angala ba ande wusha kinde da gona futi class na sha class da yanka laksa
1: amin
2: na tabare ande san masa bayan kamilo sadana
1: a da jire
2: lotle roga yana
1: Angala zoro
2: a yoshi na sha do ne barelan shi kutu bayan da na kure sa not yidin shi bare ya tala yasidin garu yasidin mai yasidin amma kuma audo ne sadin na holona duso sirin da sai kambawa da tun makana duwana da ya lardin zamjin ba fatan duwe ne a birin be
1: jire
2: kura sa ya son dai
1: son din
2: yo ko tumangana bare da hutu asu ta kake din mai da garu da tumangana bare da roga nan ga wazana
1: jire
2: kambo sa kutala ra kulja tala bareja wanzu kambo ya kozi tam buyar ne son dina maka ma wuda nan guya alaro kure tam bu duhal ma son din mabe adde man nala kam gwa da nala an bare dabkada adai
1: dabkada
2: adai da adai ana kuske dina shado ne kuma adai sadina ne shi a kuro ta da a kure man and adane kanuriyan ku yi kanuriya da fato sallan ma fandimin
1: adai
2: kamla akwai yarawa yari a rojin fandimin kano ya da man Allah da fandim da da girmin amma kowa da lanin da nan ku yi min gullumi an duma ya rakcin ba wadda ku yi lange dange a na ku yi man ku yi ku yi rinjar sun gana
1: amma
2: ana yi ruwan wadda sha a wasu kuna da ruwan ta sha ruwan yi a hali a shan man ruwan wadda na yi ruwan wadda Allah fandike garikin da amgar suna da roza roni mai arangam yau barin ba alaro alangoro alaro
0: a dai jire
2: a ce suran zora tirin a faida mai gulluma
0: dai
2: angala da Allah anja ba nasu iliyanci no
1: amin angala ushe kasa duro Umar Habib
0: dai
1: dai shi
0: nam kutum malam Umar ya gulluna dai
1: a
0: normal kure ne Najeriya zamnu mai razonzu shi bare
1: bare jire
0: kana ronala lelimia ndason sapsa sapsa le da kolji dina ya zama sapsa na shi pyramid granod pyramid of dala
1: gaisen
0: tudun dala gaisen yo asa maso lok tudun feda sabse ana sarari isana man jirgi gajak jakalo fi za gwala le sai yo da salerin a fondo son kudai isana Nigeria zamdu yesu fetur son do fuska da mai fondi da fuska fetrin na rezo lono daland kuma gari wada sandi kuma maro na fetrenin fendi so wannan kadro kuna la duk so gozan ga imerin le na kiran kaso sai din
1: jire
0: samani ai watin kamlum fujin sirai so wannan ma watin bawo da ma na sha bari ya dero hangal gana za
3: assalamu alaikum
1: kam gare
0: nam nam
1: nam wa alaikum salam do ma
3: alaikum
1: wa alaikum salam
3: da tukula ibrahim madam ga jikanna
1: gula ibrahim nya fanti
3: ane bare da tawarin gosha tiyan yana labara su ka wanda harin da ba lai ma gozu na da fika fika fika la da mara fula ta yasa sai fi za surul zo su sai dai ko la da wallahi
1: are mashwal gare
3: wallahi mashwal doro fula ta na da rangan ne da zana da Allah bara su ku bare yana do
0: jire
3: Allah fula ta sai fi za ji
0: Allah sai
3: hadi
0: hadi da hapku yan kawli da dawo a lamardoni misallo fitna da wasu nyama ya suru da banzu kulo ni wahala ya mka mka labarin min noy sun fitar da zauro a kawo ne sha ko zana bawo
1: wallahi
0: dai shi talaso bi maranga ichi falle so roshi mu njin bawo
1: wallahi
0: dai futu da ni ande kuma kala redo yan nan yana manan yan nakai futu share box a korosor na bi kawulin zu bi kutun zu gulzuna dai
1: wallahi
0: kurintu da ande aka da kurinda
1: adai
0: sororin kam gwamnati raksa awo katab gota ma bajin ba
1: to do
0: adai kuru kam doni raksa kam la gwamnati ro bin guljiya sandiya fanzaya woni mare

0: Allah na rosari mabajin ba
1: are
0: amma awai kauni yanzu rinta shi ma kulom le nan bare nan ganin tum wala sama ya mai isin kamin yurda ba su kai
1: wala are
0: sama so bron yayi mana yana climate change gunyen ma kuma jawu dinaye
1: are
0: mariye fitna suna da duk a wanzu
1: mm.
0: kuren na a fulatarin da so le ja kajin ma
1: are
0: kunun gidin mai kan zo not yin jokon jora kon dama kajin so kiji kizuku ba
1: Ade.
0: Da fulatar leja kajin ba ma sheda ya kwa klafiyan zai da karatu na kulon galoye. Kulo amma arim za a wala maso kadu zai.
1: Amma asar sauri.
0: Da isa amma asar sauri.
1: Ade.
0: Da isa wadin nan kadro san maso ga gwamnati da shi katab gona ma insha Allah mu injin. Kure man turwo fewe be grazing land ka da nan da sun yi za sadin be. Do kurman sbarewe na labare sadin beji
1: gire
0: sai wadin nan kadro dai hapke yana dai ko kuran bo yana ala dai kuma ne kamdo ne katab gojin mai muko su maruga
1: ngila amin ya rabbi amin assalamu alaikum ayya diwal kam gona
0: nam
1: kurman shi kuma mashwal awai kambu kuloro awo daba fita yad
0: nam
1: shi awo da cha barunga wala kacin ya tudo climate change lamar kana yadro
0: kaya da lamar kana yi a drought a sun ni kumbur mai bare ne sun kumbu lardu bare ne iske kumbu kuri ke fatan an da am da buyan ne ma kurkam la yi da ba zuya ayo
1: kunya hada
0: na ma da ba yi shi bumtu
1: hada yi jire
0: wa wa zan da kuma ndoso gin yayi kullum soro na ma zin
1: hada
0: amma kumbu ngai gulyana kumbu kullum ai kam tar wanda sun sai tuyai
1: tawadu murada kumbu yayi tuda kozuna
0: kozuna tuda kozuna
1: jire assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah marhaba
1: na'am ndawa tukilewa
2: tukilewa tukilewa
1: asliya alhamdulillah
2: faras karam shi ma da kala kalan kirinta baje ko
1: jire
2: shi surulan kazila beji kuma ro le shi na ala barasu kalan da amso do a sadin gumzugo kamlan jizo da suna turongo kunjo na tubari suna ala barasu
1: ngade
2: kuma issue do kazai kuma ta no so da baya ayyau kuru kakirin kuru hayya mara amjiya ya kayan malazin sandi sinewu sandi mati ayya sandi na sinebe ba nan kamar sandi na adan adazana au sanam nan sanam zana sai lara da bi dabba zuwa ma dara dabba za sandi mara kininga kiji ilan so din ba sani atawo
1: ayya
0: nam a wadana da shi daba kulo kamar zoom ikum kumbu kam dengrin tana har kumbu kam din narin kilo en kal sai on doro chondo en kal nazrin sunye baro kilo en kal mbeiro kilo en kal san maso andi ba kumbu kamar gam kam ya ngan tana kumbu ro majin ma har borish ma wanye
1: ade
0: asuma mana de
1: ade jire
0: dai sandiye awra gari ro greta isa san bisoro kulo amazon armanan karo am kulo do kullun gulnyen bare diwiya awodoni duan bafin madio so climate change de ningri de klanzo nonun ba wa wanzin gojin jokon jorokon
1: ade
0: kuru kam doni shangaworo kolzana kamzana ade
1: ade
0: fulata so awbin sunyema so zuza isa kulo mo kare sakin
1: ade
0: sakya kare amzuin ninya misalo ngalo buron kurenna ngalo kimiare ndason shi mabaritin
1: ade
0: ku ngalo aru ba puskapal dina jinchen sen aw racket sen kamlama jirani enzo kamlama satibi aure kamlama su ajapa
1: ade
0: shuro na ala sauru sakana kama maro kulo barezen mau kawfiu ba ngalo bafuna kudule ni ngalo kimiare mai nala deria patkata na 20 zakata la nginya ngalo kimiare barezen mai rumba arma arm de ni meta moro ar falda sororun kuma maro shi ma bare zan falda da bare zan ba so loktun gu gojin nan kadro so ade nan kadro gwamnati ro langurati yana
1: ade
0: har ka doni kuma awro ne am sun yawo yalle zan da sun yawo dai isa ku kambuwa mabuwar ayin zaro sha sadin zai gwamnati da ginya kam ga yiratsu talarin manajin ba
1: ade
0: talarin manani mai fitilar wajin kala kulo melan isa manani mai nya baksa ce ne
1: ade
0: dai amma gwamnati da shi fuskar talaya da su tunda zilifa ba kumbuya andiya zamtro majin yana da wale kwal da aliya zamzi ndika te lamar adiyar ga awa andir shiro alaye shiro num kirmai chinalan kirmai za fulez ndu soro num adal sede
1: jire
0: awa ge kawuni a rinta lenge barenge kunan yeske kurman kamlaye isu burzam laye da ba zu wuro zu letir alaye rundu ba
1: ka kalbi soro num adal ba
0: ah shi da ba ma har ma kuma da ban zu jina kai do uda ba gron wani yanzu suron ga amja banzu warni ya handi samiro bawa
1: yo
0: da are shi kulo mari are
1: surayin bajire
0: kan boso kulo ma shi kulon zo lejin na banon za lejin amma san sun yasa din ga wanzaro kinyu laskata barande mi gwata turlawa ta ya tulni mai mara tawari ma da ande barewa ande an barewa fantiyan na sama so ai home muskon goyan bawo ande rakta ran yande da gwamnati da shi ma an diroga barewa sun yawa kace roga har ma kaure amma ad baro wallo ma tambi soro soro wahalan kare ya gurman zure ba kan ba kan buye da ya zamjin zoro
1: ngala
0: har ya riciro ma da nam
1: ngala an guro a shi kuma tsaran su mara modun da ya kwede kila mashwal doin tumata asa kauli doin isna kana ya adro mana da garre ya koye dai na sha talaha acha shi gwamnati klanza ai loro mu shawari da kasarata roi da yeya ne ndiga na gaftana harin cin yin dai
0: talawale bare kwalzi
1: ade
0: ai rolo na yawale bare kwalzi a ranyin bare gulje ai fuluzu na zu bare jin mal fuluzu
1: na bare dai wone ningiri boso da
0: awale ningiri boso da zai
1: jire
0: kwatara ai kuzu a kwatara da shi raksu kuzu in bai am gare fanzen masanje suro sanya bare roga sa in bai ai kwatara da bari za
1: jire
0: kurun rangama ma kwatara da roga ai lokta salan falindi yakro barinya no wallo soro kwatara din gamiya awu murat tana duk sofan nimen chakarangam barinmen rangam lama barinmen
1: ade
0: november lansata macho isna rangam lama barinmen war mai karar barinna
1: jire
0: dai kuru ngawo da lama turuma rangam chinkawa immediately yekimen chinkawa da gwani ma waltum ngiriya yekimen
1: ngala
0: aro ma jami duro gulu ko dai sami so ade na karo dai chap chap fo amdele
1: na
0: kulo da muko ndin roza wale bare kozai
1: jire
0: kamwa kulo ngawo fato roza wale kozai kuyi ma kuyi ro ne wale kollimi dabba ma dabba ro ne wale kollimi dabba ndoro no allan ga yan zuri fo kumbuye fandiye bawo
1: jire
0: ala anja bana
1: ngila ami arabi gwamnati ye bare wa
0: gwamnati de kuru bare wa bana
1: jire
0: banajin do amma bana da asara kuru za wuzu Auran monitor supervision guzer mahar gwamnati da sirin bar wala ma ayaye kallo leza an bare wuri sadin leza a wasan dare yuma marmayin saladin kamla kusin kurna marmayin dai a injoro gina ta kwalkwalkwal sulori shi a illa da nozi da ayaye nan karo gwamnati sun gawo bana cin yan kurun nozi ayaye nan karo gwamnati sun gawo bana cin kurun an zuzu uza bara na san na madan na rawal zukurman odon shiram ngana tinnar wal
1: ngala mashallah ala azuda ye nguro zo maron yuro askrina loktum pandum proskram albertum andiro be barask dim karantu so la muhammad ko shauri ko zufanu so proskram barningao kuye adlan najila obeyen shauri yaro andiro sinde samaro feda tajina la proskram dajin daji kamandi an sai loktu yen andiro faram da ita gattiya assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: Wa'alaikum salam basan wuruma wa bara marange falle
1: yo yo shi abak ma o bayan sinar fan ma o
0: a pangana tori a brosalakin ahmar shago mangoro malare managin
1: ahmad wushe kin shoro
0: basan kuma futuro ni nye guluma re tumbai bai tumbal fallin fayrati ande
1: baida tuwin na koroire ya
0: na'am
1: koroire ya faida tuwin na zaman Allah nye klaro gormi na
0: wuri kalaro goyin ba
1: da so madile yalla adila timajerin bari yin do kuma
0: kamarin na sha timajerin bari tin
1: gala nya fanti
0: shi yalla re tonos maro bai tumbal shi ma to da kawo ma tumbal ke atm ma shiro ma kwange ma wani misalo kuma wullar da lagade no wolono ma atm kake zamnu ma shiro ko luke kawo zuke account ni do zuke da gozu faida ta mago luke ne
1: ade runzuna shi
0: na
1: ade shi runzuna kuma shi wa sheda ido kawo tulo ATM shiro kollimin maatri yole ATM ni shiro kollo ma wollo no ma shi bai tumbal kanum ya ranum awi kuma shera su gojin
0: akai da ma
1: todo mari awana indi indi soronu iku na indi so soronu faida tu ni mana da ADN join account
0: sharin monjin baba
1: ndazo maro tumajira ya lada sora monjin baula tumajira monjin baula
0: ndiso maro monjin bare basan
1: dan ore
0: su kinare sai kamar sai rumi nare yam gandarin gu an kola sai tulu la sai nim manyunum la dimindo asari no fanum kawo gonum tambalini akurson tai baro izin bala no har kam gari mai ran su tulu ni basan
1: shi su kinye kimi dia join dia gule ne ndiso
0: amma normal ya basan shi konga ya sike ne shi mari an guwa kamwaye ko
1: ali ayen adrayen nonum ba kuma do adri
0: kurson so somnum bi ne sai mari an manyu zan guwa konga dro yawa ari ma kauri yo
1: gila ari nyuma wakil ko gairo ga ma dai bayan da dim daje kishana lafal ga andiro she futu bayan zara silino cha bojin no wallo no ma suran jim hawartar ta yalla ku so ta do dunya na du surodin be ma do ma son nai inna sha don gulan ku adun ji sami so bizna kuru dalil lafal la india yanzu sandiya suku ji sami so bizna kuru dalil lafal la india yanzu sandiya suku kami son suran jim hawartar ta ruwa isa do ma son nai kami son andiro rasa isa yamba de andiro gul ma zan suku
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Duma najin.
2: Asan Muhammad kito kilewa.
1: Da kilewa.
2: Kilewa zale kuma daga nan najin goyin kamar bu mana mamuri.
1: Gila masha Allah. Fara san balbalci tibuli ne. Odo kan numa wawo?
2: Ka ringana.
1: Ngo a wakil doyi bayan san. Abi kila do ndu pin.
2: Uru ka kira ba mana ko din kil daga nan dai.
1: Abi nan kro.
2: Ka gidi yau lan do kina
1: zai ya no hizi ndi kuna da are ndau. Yo kuma na sha do tuma jime wala na sha do shi Allah na mu wala na mara namba.
2: Ya dai ba mon jimba.
1: Abina garo.
2: Ka mu dige ayya au ba sai kan no sai akin da.
1: Are yo kirin tun zan ya wuri no ngina. A wuri ka no ngina kirin tun den no zan ya lare. Kirin
2: tun wan no zan ya lare wonde no zai biya. Kade kade kare no wanda. Abi dai le ya jar gere gere ma ja no wonde ki ma mana ko rum do ka fitar da baya.
1: Yo are yan bulum.
2: Gila
1: da ya screena loktu alia loktu alad boturo mamedo la marie assalamualaikum
3: wa alaikum warahmatullahi sandar do
1: ya pato kilio anda kamara wakil kishana ya baga hu manajin arin
3: aisha muhammad boy karafare de tabe ngrofare
1: aisha muhammad kishoro aisha go faras karam ne mu fanuma
3: atai tora
1: wakil loko ngaya ta au bayan sanna ni ko kuma wakil kishana yarwa Moderia tumajim au patoma nye kasan bai tumbal fal kuma sha talam nasara ila mountain not na join man alan sanu kai da tuina
3: a kin ba ta tsara ya kan kan muru shi ma dai da
1: kuru zaman na in yin maka nan ba ru
3: ta sani ba gina mi no lo kan muru ya rega da au kliwa sile isna
1: kuma mara gano so siri lang na yodo abinan ka ni fa tumbar patoma tumajim da so la la bandero karnum gunda dimin
3: ha anda so man kase
1: dan mo claro ka dan abina karo
3: che ze kalan se wo explain shi man kala
1: na karo ngai
3: na om gina na ma kan na ma magoz peratin
1: sai ye kan ka ma gonu zai je
3: man bi man kan magoz peratin kun yiro kun kolle man gade maro goz kun am shi ma da peratin
1: yes sai
3: ye kun songo ya koro tuma ji gade maro goz kun am shi ma da murada da gani

0: ገላ ተዳ ያጆራ አስክሬራ ለክቱ ጎርባ ዲያሎግ ታላ ቦቱሮ ቶይችር ማይ ጉዝራ ኩዱና ሳራባሪ ናርካ ሳምስማ
1: ነው ማ ኩማ ወራ ይሻን ስሮንጅ ማሪን ምን ተችሉኮ
0: አሰላሙ አለይኩም
2: አለይኩም ሳራ ፓሰር ሙሐመድ ካን
0: ሙሐመድ ወንድ ማካጂም
2: ሙሐመድ ቢን ብራማ ሞድ ጋና ጎይ ኪሜሪ ጉለ ወደ ሙሐመድ
0: ሶኑ ዮ ሞድ ሞድ ሙሐመድ ያ
2: ብላማ ሞድ ጋና ጎይ ኪሜሪ አ ሙሐመድ ኮቶ
0: ዮ ሆንገላ ዮ ሞድ ዳራ ላ ሙሐመድ ኮይ ለዳይ ሙሐመድ ጉለ ዮ
2: yo
0: wale yo le gela uye kujero
2: na vantu ya wa
0: vantin dinanya vantin
2: yo wa wodi are andere kuma kawai mari kolle koljiram je wa shadi kille mbali
0: yo yo koljiram ma kawai ta siringi nani ma
2: koljiram kule ma wa shadi kille mba
0: daso do le timajiri la fatoma
2: baro mai gule mana yake wa nanga min dogori kam kara ya tuwa dai mari
0: yo jile mari azla la gaba shi na na yo jile mar azla la gaba shi na na shado a wogna te son wai si kwalje son waro isi jile
2: ah jile mar nangu men zongoli kam kara i jiro guzai jile mo dam jama chindu
0: yo lom ma chindu jile
2: ah jile lom jama chindu kore mar jile alama monte ma babu roman
0: yo alama ram monte ma ba
2: monte ma ba
0: are nya fanza india ngo she ya nafsuna
1: ande ma kan yamba
2: ah kinga ngo ide wazati wajimoli ne na merai ne indirkwa ne wara ne ko nuke ruwa wata ni jimbol da wannan mera kamaro
0: yo yo kuma bayan dimin wa fanjinwa
2: fanjin da yiki yake mana jawe re gulle
0: yo adin go andiya lami ne ba da ci ne gora wanda waya ta monum
2: urwangai ur gora ba mana ne riskin da gora
0: yo le wanda waya granam awla fal gur waltu ba zi dia
2: ai ba waji na ba
0: andiya lami ne ba to gulle ba dun go ya gana yo
1: ne ne ne da fsaya anji fi zuna dai
2: Very dabbi bare go bare to.
1: Yeah. Ai jazgain yo.
0: Gela sha bar gumin no.
2: Na?
0: Bar gumin bayana zauzo dimashe ya fandana ya.
2: Ah, wadra go ejectu abu yitu kris bozuna ido wuri.
0: Gela dira yo ras grela. Lokdu goruba dia lokda la boturo adia ba labi de ba ko ada ina diro ko lata ba. Na shar gonya assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: nda kilewa aru gana konum du hame
3: ko di amu sonji fanzuna re
0: yo yo
3: patiam gome ya kota
0: Fatima million ya kota ushe kinshoro Fatima million ya kota sa
3: ko itaya ushe gome
1: na le ushe
3: ni kidina da ake shara banati
0: aji wazu
3: Ai wa zan tengwa nyama baita mbal killin atiru yana
0: mana fa ya amsoro yo le kuma bayan rifani mala fani bidoyin san
3: tikaranga
0: yo da kuma yo shi zero yi siring na tiya nda fatoma ma walzina ma din broman zero yi din badin ma din gonda fatoma ma walzina ma
3: a killin ke aman maina
0: yo yo to ya gana ya gansu yango nya kirin
3: nan nan nan da fanda harbi ne a waje ne fanda kina nan karshe da ni
0: yo
3: in kina da yesu turu a man yirma zuin bana
0: ari kwa gashiptir
1: kangara to mone mana
0: gashiptir ne yi dika shi na ra ko loko wuci maka yan baya kana gazi a mana yi musko
1: paniro paniro kuya konga awaro gwari mi andaya nguro nginyiro damin kurkonga rumin adzani gonum shangawo min sugup kinduma man sai nyiro shi ti dia le din nyiro guljari har wai nginam nima har konga ro ngai sa gullimin ha nya fain
3: ki kuma shi lo sare din ne ni kambara fandin molana awwal man shi mana
1: yau na china wanya baitun balkin le wuro chami kudin min dubai a kraushi ma da zuna wara mama wuro chami kudin ba ai
3: chami da iron ya zu kono
1: ma zu kai da da kuma da lamar rawai gidiya fine do
0: Ari
1: mar ade gai wuta man awo di gulungi ai amma uduwanguna kuma inde no zuna a di san
3: mana dan kam wani mama kemiri ma isin yana zin ba amma dan kam wani miro wallo na kemiri wala mi wuya ta sari mata
1: ya Aisha
3: ya Fatima
1: ala nan ka soron yo gulunge fani don biya kuma dudo ambaliya Allah ne ai wani mare basar

0: kala zauro karantu fule ade gana ro kunu da gotnar tuman dia beji wona justi first come do tuman kara kasuye fatun dara sone da karnyana kara na ro ne first come shimadan jolwa mana da promnyana manan de bonu andro tuman do awado ne yuwa wada na do ne yuwa wada nangam do yuwa wada nan de andro boyan turo jolwa mana do ne super usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku super awin super lar super fal u diaw indi super lar arasku diaw karantu kuma faras kam da dorno ita ga tuma alhaji gaji mai du ngo kamla assalamu alaikum assalamu alaikum ndawa tukali ade fatina aya diola de ba kam za woltina karantu diola wa mana doni 0814918 1460 ngo kuru kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade ndawa tukali ya
1: sune alhaji gaji mai dugo
0: ade ndufande
1: alhaji kallama ki kalo sunguro gonje ko aboriya e memba karam kara yo kantuye
0: gela zor alhaji kallama kin kalo to mangana awala fal india yuma bajan ba faras kamala nya ndro bentro
1: to de a ma ko no a obo de shiro mama je nare sai ngi nera yaru amangay falfal salarin ji ta labar ma ne rayar ya ke amangay amna kata salarin ji sai ji ne rayar wo ta ji kirin ji yi da fandigan saudi a salarin ne ra do usku yar uwar salarin ai re tare ne ra do yau yar indijinar salarin
0: gai
1: ta yi ti sana ngai kirdan anga salarin ne ngonde era yar uwa inde era yar india inde era miya inde
0: gai
1: e har ma aure kwalite aure atumane muna do
0: gela ati anyo ras kunya na lokto magon paras kamala andero bayen turo alhaji kallama kin kala so at kunya kasad ndoro soro paras kam do taman kara kasu yalan shi awo do ne fal indi hata ya kama shi chu alkalan zero pa tana andero bayen turo ngo kur kam gede assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukali
1: ya jama'a don da tukali
0: alhamdulillah waltu mi sama abi waltu ngon mi sama ndero
1: sama njenji arin do mai mana jan kwanzu
0: njin da sama da
1: njin da yayi da mata
0: njin da yar kala kana moya mai zuji ne mbi lela ya talari ne mbi roba ya mbi
1: amma so mai moya ya da kamar ron kuran da ren kus dinera yar kudo kos done kamar shi galan yauti yayi kuma da
0: gai
1: wallo so ai ake yi ya
0: ade
1: awai shi mai maran go ta bakar da dana har mara ga ya fa kana nan da a yau kurciya wata dare ya kamar amusen kal amusu ga yan kan ji fiu da ma to kuro a shi kuma ba ga da kamar na amtara na amdone sai ka sai sajiro sai mariya ma chago ko da so ja chago ni yo ni ma yar ya ken yo ni
0: gai
1: a puri jora pat am ko wadana ma re ti a ne ra yar dion ta yo ni a yo pro ma ti ja ne ro ba ko ma ti faro ta ken ti ni wan ma re ro ba ga ne ma re de kon na yo ni ma yar ke ti
0: yar ni
1: ko na ma a ko kon na ga yo ni ma ya amma am ko ti wadana ma yar ya amma ya ci kura ma zare shi ai kamar amu kitta wadana ma yarku amma amu zai ma naira yarki yau
0: gai
1: ya a wa kariya ne kalwa kuma ko fanta fare kalwa ma yar ya kirki wata mana la yar ya kara talajin kuma roba ma ci ko fanta so gare ga tunan amma yar hu hu gina so tiya le sanda sai ai da kan kala zuna mana a kuma ro pandemin kulin ne kuma na koro sai adin da duniya da ta yar hu hu ro da yin kankala
0: ngala
1: kana da ala gara tike buke da
0: shi amin rabbi ngala ati anyara skanyara lokto magon andro forest come taman dokare kaswala chai de walti misum andro taman ala falla india ventro kuntu lokko de andro muskwati nei daji da ngo kamla falla woni mare assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ngala tike lewa
0: ke lewa sele de
1: ba lokto gure zina
0: ade ba gutuna
1: ba gudu sosai na rigo gole mana jinna ta fura ne ni jikan gal ngana ta ma da naira duniya ra ratun kwalji duri fitan so din ma da jikan gal ngana sai naira duniya ne din ni dina mangal arma shi naira duniya to mara salari ta kare ne ma
0: gai
1: angalingala mani rolo na ma filo kizuna mari duniyar dina jirtala
0: ngala ba gurzo at yan ras
1: na era ngira kizuna sa sai mari ya naira yaro unta ta
0: gadiro ko ngai kada irin amin ya rabbi amin ya rabbi ngala ras ka yana ta yi ba gurzo lokto ma gonu first come da botro aje karantu bot doni bagur su alan daren doni first come dot taman kare aka so ido kashe nan dai first come ne ga daga sanawa da karantu mara wallo

0: Hello, salam alaikum.
1: Salam alaikum. Nga debbo kiliwa ba zan.
0: Kiliwa zile nda pato kiliwa.
1: Kiliwa zile ba gudu susi mari bohol ya manajin.
0: Baba gudu susi mari bohol wushe ke jero paraskram de tamtama paraskram do hello hi.
1: Tamtama paraskram nidiya paraskram hala haye jaman de ma muri samma toro hala haye kulmina ala barasa ke diye wonde na.
0: Masha Allah.
1: Ande bulay ma de ba ci gawaso ba mal mori le mun maso. Mamman bakasi yeso adraman bakasi yeso mamman bai fate so ba na wai na maso ande fariya so mai duriya so ke fariya so gwamnati su mariya so dawo bulai Umar Habibi so gafina zan kunye san maso ro ndar gwamnati gurin na helo hayya kullutuna
0: ngila masha Allah
1: ala kama je ne lewa shirin guwa da san maso ro sare
0: amin
1: ya ala barar kuli ala barar sa kin gito ndar ndar ndar ana so karu ne san maso ji ala gade ga wannan rubutu
0: amin gila da yayin ras kira loktu gurman da loktu walla bo turo baba gudu su daji Allah dare da jiran faras karam da tamtam faras karam hello haye do kashe biske kiji jono kanuri mana maso ganga su katu ar mana ba daji su su sawa in cidai wa bana zan ndiro faras karam da ta gatu kana ro tauna so injiniya do koni hapsu ndiro play kiji sha bitin not na madia
2: hi
0: ukulai hasan muhammed do hasan kala non ma madina ndiro do ni ta gatu kana ro wannan dia sai loktu huya fajar rao